Sagani sa, mani ma pa, sagani sa, sagama pa pa, ya pa ni pa, ya pa ni sa ni.